kumake XKA FM. Koko mangka matanga mukanda ke Matthew 6 verse 13. Matthew akon hem ke gamat la kau maning akwa. Mukanda ing kwetampui. Kawa he gama o he kain kako koko mang ain e diwa o ye kam akwa mayanin kwan maka a. Katantang gama kwin ulu a. The Gawan Hei A. Gawan A Yunga A. Nana Kwa Kang He Panga Tu Yungi. Kwa Yunga Ya Panga. Gawan A Yunga A. Kanunga Ya Tau A. Kwe Amaki O Chingi. O Chingi Maki Kondesa A. Gawan Ba A Kwenyo A. Ki Kanda Kam. Gawan A Leyan Ya Chitwa. Nana Kwa Kang He Panga Tu Yungi. Kwa Leyan Ya Panga. Ekwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wain e yang hea ngu siya mungi tai si kawam kwan hula. In kwi ga vundila. Gawa jubai gya nga to ka ki dangi ki a kao eka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ki tambula a kao eke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, hingga Spiritus Sandu. Amin.

0: Exca if emo honet in seven or a tono near it, some say it, Uncle 12 from Minutes in Yakarma, what a coma, dingay, coco, and you go three nakum, and you go swara, swara, and I go day, the yako dung, in the old taki. Haya got a cosona, ya jewa, waha, ya tamguka, dinner, atan, coco, ha, at yes, you got a comaca, uwa, trigata, ha, ankatka, hinto teku, man, I oka teku, and trigata, ankat, ha, I ha, aha, coma, na jewa, got a co, abase, to esu ike, ha, akirike, has ya got a tante, ha. I have ham tracing. I'm a yes, and dim. I'm a grace and dim. I'm a he to taste your cotaco anka. She won't turn a cotaco tessie to an cotaco anka tessie. Ake a yahat. Yes, we send a cotaco moon. Makite tin ricata meet be mam kunda tetti and gana tetti and very caricana tetti at a tetti. As you eek a hamu as in sakiak as you e hakskun wakuha hakun si ankano hanatasin mua as in nukarinu yakurkata. Hindu hakuku. Ku ya xiyoko muwa asen esika khakha e atamti anu ngin eti anu won etamate guk edi ik etekiti he te ku makai koko muwa kai kota kun anak are ko janwa nan are ko zaro are ko kunya kai ka kwanaiti he kuma asen ka ihe e khau ka twate ko he teta si teta tinti kuma asen ko takwa ti muwa asen ko takwa ti aba si tati ti utek e Nata ikara ye eka tuwa tirikata ye eka nata ikara siya tire tiw teek aik e nkwinyat aik e jarot aik e jamanat aik e nkanat aik e nata ti munga agurikata a ti munga asen ka kwana he e wewe tewe tati tamatinu ti munga asen ka kwana he tiki ti khasye tan tawun sa khowe tan twa kho ti ngam ti utrehe na kwa ti dikutu ti utrehe nu ti muwa gwena tati i kara tun khunde ta ti ukunya qai ha ti kunya qare ko ta kwa ha re kareta aj ti o ka ti nu ti ki ti a ti ki ti kho he ti jaw ka re ke ti di khara muwa ansen ka tsam kha ya kho ta ti ki ngi ni ji mi ya te ve ti sonda e jaw ka nu sonda e ngi e khwan an e ngi e kho ta ti muwa ansen ti kun wa ti kho kuri kho nu ti ke ke ko ta ko di koma ti kho ji ti abasiya te ke su ik e ti muwa ansen na kwa kuma ansen ka kwana ti he a kho chik am he man ta ikara ti akun ka tiri kare kunya qaim ki nu jamana qare ko jaro qare ko ana qaim ki ti muwa ansen ta ti nu ngi iji a te utona ina muwa a ka kwana ji a te te kunwa ko shi mandara kwa te mi save to te kuma ana kwata wa muwa ana kwata wa to te ndeta jamana qare ko jaro qare ko ana qaya tiri tsai tuita teta kuna ta ko te jamana qare ko jaro qare ko ana qare ko kunya qaya de kesu ik ehe e muwa te an kwena ta ma ana ngin e ji ka khuma a wove te nga ka de e ya ya gu e khana si ti ya kwata tsamika te kyare kare shi icha usa kya gu tsam te asi khana an kanu te khabana kuma an kwata ko abasi gu ke Tit un karate tin ven hito tin nanu kyarishin atek eta. Te ya atsam khanashi ango dede tu babaitu mamaitu tabaitu ndi tsuitu mba tsuitu wii. To te kareko tako kwenye kareta kaya tako na tako tu. Nihe nga atsam si veta nu te atsam khabanashi te uke ma atsam he nihe te tuwa nga kwenye kete tako te kwenye kwa tinya tek e ateta. Te tako te kwenye kwa teka di kwa nati ati muwa ansana kwa tako ti kuma ansana teka edi ia ye eka khaka kubita ti. Ti ngam ti utrehe na kwa ti dikudo ti utrehe no. Ti di tere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kutakwa hii ho a tunta kuna ndeta ngam kukure dikudo kukure.
1: Eka. Yawa.

0: kanga are soto tende go are soto nawa a ga kuyete damme a tsirika ga wa ga kawe ka go tsana go ye ga tlore tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete ji
1: ga ka nya go tsike ji
0: ga o hedi ga soto ga sedi
1: soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa
0: soto ta ke tlo re te tlo

0: Exka.
1: Ya jwa amige kwen ngang o fotman ngang. Bala te tiang jukon hwa ta sa masam kanda ke yo ele. Tube ta fer swa tolfu tam chagda a fertini ma ta te tem kutkone ne vundila ofum kutkone ne tanga ma kumisila ta vundila ta ma vundila tunen nga datanga mvundila walela juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa juke gachia achi joy a juke gachia chi thwe a juke gachia chi mbu aku tuma ke tsenga bakana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka opoka je monga na ang o takla ju ga khaqaqo kwa kula kula jingegege da muri ang ka ga wose tswa ke tswa tma tsang ba ju mpang sa ju ke chika ang sanga kwa kha ju wa ju ju sha a kun ju tswa ga ju kanga ju sa chika kwa ju mo a tsang kwa ga ng ta tsang kwa ga wa tswa kama kan ju ti chin chim ga ke ga mang hum kang a mi okay kem kwa sa tu nam kom kandam ko ga sa kulu ta ma sa tu na kulu he masih dekat sabun di lah datang. Okay. Kau kumisalah dasar. Hangga no vuno. Vene. Ngueni Yehova. Alulukenu kuli ange. Na mutima wenu wose. Na mukuli kela kulia. Na mukuli kela. Na muku linyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo vienu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi ve zikiso ku nima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia ne chi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi cha vya kulia ne chi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi.

inqabi ngisimi inqaba kiqhaqha kawhisise kula chingwika e a nga a kha nga nqabi ngisimi a chawa chike chonga nqa chike chonga tu nga giyam chike chonga tu nga giya prat fandeni chike chonga tu hum tram kwaya chike chonga tu hum poya deve kaitang twa wa deve e iba iba kwa kesing ofe iba kula poya chi troi e iba kong troa ke kui wa kusik aga Taka kankwaya na de na muku li kela kulia. Na muku lila. Na muku linyenga na busiwa. Huna wage kaka kui nga wage kawisha kaka tihi. Njuma waka njuma kawo gawa. Taka nga de kaha ta vulienu mitima yenu. Kati vizalo bienu katuwa itisung kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Ingu suwe kuwa mekama kikre tewama huna kawwese kakati kaw. Ndiwi nti ya midgawa. Man huna kawwese kakati kaw ndiwi nti ya midgawa. Midgawa yang o. Nkawwese kae umi. Man nunga kachua nungu. Wana trage kuiwa. Dawa te trage kuiwa. Dawa tu. Ma usinga. Dawa tu. Ma ugengawaya. Dawa tu. Ma ugu trage kuiwa. Kwezi aga. Nawaki a. Nte ayasa. Mpayasa. Michiasa. Ngavi. Tate ti kohum. Kula te ti ngui. Kula kem ngui. Ye mchate na ngage. Kem tani nge. Ta mchate wa dubi. Tete wa sa gwa kula tete kong yangwa sa tete kong wa ya kwa kuya tete kong wa ana e koma kwa sing he a hege mi he kaya mchatia tia da yoya mchangai nge chiwa choka ng katua chiga e he kaya kage kumisla te kumisla mchatun sing Toi que ça, au fond, t'as trop si tu es senti si gâtigan. T'as t'as trop si que gingaba gawa. T'as t'as trop si t'as gumma. T'as t'as trop si t'as gingaba. T'as un noni. M'tas trop si. Tigan tam t'as sa gang, il que ça. T'as tigam t'as t'as sing, il que sing. T'as yoya gang tam t'as yoya que kule kale. T'as m'tas, dans le kamta de n'dege a, adaba. Awa singaba ada. Que tu foutika e. Hewe atronsinki yande sa ofo atronsike giya. Ofo atronsike tama. Awasinga wada. Ten heng hong. Nga hege kaka chakate. Taka masung mtati kreda South Africa e. He mtati tronsike tama. Taka ngang dhwan ngandage. Dwe kanke aba ega de ega tronsa tue sa chikang. Ta mi kankwe ma kagu da u adong. Tama ke asa mi kankwe ngu mi kankwe nte. Mji gu trage tu wa kose aga. Mi wa trwa, ta kula trwa Kula gu ya kaka kamea uwa, he wa gu wa trwa. Ka wa kwa kwa tu mami, ka gu wa mingi trwa. He wa kaka kamea, atro wana trwa, ta mi wa trwa. Mo mami ku wa gawa. Chike, mko kesa, yo ele ke doz, 12, kunde kwa mko. Taka ma sa gaya amaga ma gu ma kontra ke tuwa. Taka ma kwa sa he tuwa amaga ma ngete ma kontra ke tuwa. Tige mkwe sa chimbukang. Amen. Ok. Kwa bundila. Ta nga kolo ta sa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi ke ateti ya inganju. Dangi ke atengke ya inganju. E jwe kachi. Ake kwenye wa kanda inga kwe. Ofo adevi ya gehangula ekowa eska achwang. Maka atra ngawayi. Gunjirika mumpao atreka kango ngawayi. Atreka sikama ngawayi. Ngawe kwa sengi hangula kaya wawi. Momo awa kaa atawansansi. Gawankula wa ya oedwa wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Katinga alkwa atreka atia ka mkukwa njuka kachiri wananga. Katuta kwa kana iti iu ugu trekiwa. Kakuma mti. Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gede sing e khatakang e ngumanju. Kwa yoktu e sing e

0: Ex-ka.
1: Yawa yanje.
2: Ukoma te kware te umtetu te nga kuki Britonio me mpaifiski. Old Testament. Te abo Bible zikti wa te faifu wuhuano te kai orosan. Teu kunti am kuti te ya ha u koma ma te ya ha te kham im a te tisa kone ki chani ti khate kwate ya na te manum a khore te ke ho ji a hiye ti ji a hi tu khadi o wa te hi dang Jesus Christus u ka te te ti e ma ba ko di ma ba ko ji tu sa yele won kuji ken ta o tin ta won guye ko te ko hinyeti akona tani ce a tsedi a hakle kara hinji a ta ba ku ji wota wuti dan ki te kunuce u kuma te ya hadi ta maka te mboronga te huma tsena tse mboronga te ki te ku hambe ko na te mi san ka di a te mboronga ta te mboronga ko a ba hin Timburunga Cosino Hilfiliko. A connecte imitate her hours that you come to Jesus Christ. The hint to at the Hodi Taki, Tenyamako Hunt Eha. I had taken at a mad Hodi. Hint to Tenyamako, till Quinzi Akin giving a good taho. Thank Jesus Christ, Sinkia Hankuna, say Yayan Antamaratun at the Kirokaho, Isn't it and Kitamate, till Punti Amguji, a connecte quakati, Ukama, Punt when I come her quack on her. Amen. A ikho to akoma go ie de khona te komo de khona kwa dam kho e te tsusa nyiza te kunka go vete tlasa na go teiti ka ga te u dam di ka te tlwa kara ie go an kwa mo ki mo khome khona te tol go tabo ba ngi kwa te ite go na go te tsam ka te no go na mo i kwa dam mo ha na dam mo ha te ite ok du te no mo fa ifo fer seis ki te nyama go tri o seis ki a bible go ten a ki si Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel, daarbo of op die aarde, hieronder of in die water onder die aarde is nie. Dag ons vers gaan na te kom gooi. 16 soka. Te tsousa si kuisa yabati soka te si sofer 16 kite khawana si. Eer jou vader en jou moeder. Soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou en die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie eg pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Jy mag nie sy grond, sy slaaf of slaafin beheers of donkie of enige iets ander wat aan hom behoort nie. Te awa akhiri karakiye. Ay u koma ki ate koma di kwana ngu chani mtetwe. Chani mdi kha mdi kuto koma. Tse na tse. Te tso go tye koma. Nyambu osi ki chani mangi te nga ato. Nga aku ii kam kazi te ku ii ka ako zika. Chani mangi te nyambu oku ii soka nga ato. Te mchani mtu ii kham a. Te a tso u koma ta. No kham chani ma tui kham te to kham te hive nye ko tum chani ma te a kham te ngom ko te hive ko na no ki chani ma ki kara nyam o ki kham to ne cha ki ki ve ta ki ten da si ki ni e te to sa chani ma to ne e ke break ki to te a te ti ka ti ti ko a te mi te no te goro ka to ha jan na ha chani na ha Adi somkhanga adi angodi te kuye kove ingla chani mkosi o si ki ate kuika adi atam kate aku idi te kuika kove marte inta atanga somko adi te kuye kove aku chani mangla adi aku ika adi ah ngi a somkha kete ham kona ati kuye tun hamate jere ngi aku ve hamate jere kove aku ane kete ah sen kove te aku idi ate ingla ve karat kuye kove atam ska te jere san ngi aku te do te do san ngi ve te jere san aku te wo aku jere kove aku idi chani ma te kuma te anu buka sowa karakoi te dira te nyamu te kama dike ante te wota hutam no kaya ka ante aku idi kui sana koi aku ane ki te kwete amu ko te udamji a te kui aku di te kuu sana agoro kute ma te goro kate no ate mta aku mko nko uku ma te kiyo kate kate kara shomu kaya ante mu te hambe aki chani mu kusi kui aki te kanga kate we a chani mo khosi kita kanga ka ding a vetis moses khara in kona a chami o tin dai ki chani mo ye tone tsa tiye dino a te ti chani mo ke nka mar ngi chom tha ya tsa ye dikui ki chani mo ke nka o go te a jire a kon te khawana verse 16 ki ya verse 16 ki ka o ku ma te ngi qata ante mo ma a ye khaw ta te ke te te ka mo ko aja twante una an man kana ta te yo ka ha achanim iso o so ka te siye kwata no te yo ka twantwi twana tsana ko te tsana ko te te ma te twante eta te ma te eta afrika kwane ki te yo ka ni ku yen ki khial ier yo muder yo father a kwane ki te ate o hit ate klasa ni ki te te ate ku do kuzu o ki no bible ki te kwati ta mate ya ba ko ke ho se o ke ta ko na ye ti vanda te tu te ko an ta ko no an ta ma ana to an ko te he no to na o ye na te ko na ye te ko te a ku ta o hin chanima a ta to an te ta a kwe ti kham chanim a ta di ku to ko ta ko ma ta ko ma ta di ku to ko te ta ko he no na no ta tsa u sa ko nye ko te na a ko nye ko te ki si te no a ki te mu ko he oi anu tete mota ha chakete di nga chakwa ha chinu chanta mayo di kunye kunye gote gota ma ata moto akunye cha gasa na ya tin cha chakara ive anu ku yisi ku ya di khona chak di kudo to ve cha ku a cha kudo to ve cha ma anino aku tin ta ku na ka ta di kudo to nga ti sinu akunye ha cha wa ayo sa cha ku ra cha kunye gote gota in fa o te ke na ce pum kara gi gota ti te ave ma anija marte mu din de ko kire ta ate nge ho te ko mo tin bi bla ki tin ho no khamien de to to tin tan ma te mu ko te a san de ho hin sa ta ha de ko ko ko de la ka te ko to te mu ko tin ngi e ku ye ta te kham khare ta ko ku ye ta tin an ta ko ku ye ta tin ngo an ngi ku ye an ta ko ne te te re ve ta ko ne ngi ki ko na gara nai nu an ta ko na agar kana mu ko anago tehi ve ak idi tehi ta mar anak aya anago tehi di kudu kuma ta khoro hin kana no mu ko kana ko nam ko mar chani mu ko ana wo hin ko nam di kudu ko tehi no te mu ta ti ti ta ta ko de ko na ta mu no ta mi pen mu ta ko ma kan ko go go ve chan ko ko go ve am ti a ko ya jawo ko ya kham jawo ko ya a ko ta u kara adi kudu ko ya kone kham kwensi ki akwa tsana kwa ni tsani mtama te moko ti mutse se mo to mutse beno khamiele te we te kasene te go di a te tsau tsa di vinu muti te a tsai ka tsau di mkhama ka uti no a di mu a o nga di tsani mtodi mtaka ma a tsa kom kwa go tenu ma yo se tsa tsau ka ra ko ing ta a tsa kom kwa te be di tsani mti a tsa mta ko na tsa ma ana ti tsa jam ki ti se tsa kom kunyalo yen tuwe dri a tsa me tsa nwe e ku ngwa ta ntsa dogo ka ndego ke tloti wo hata a go di kwana ke metetwe mme a ntsa a kwe a ntse o se te tsara ho ta go nte ya go mme ke a nke tingo ka ke mi se na tati di yo ka te ya ogwe tsa tsungo tsambe mme ke dik a ya ga tsang go di tinga mme go di pye ke te to di nga he tsungo tsamba e te mu ke a tsungo tsamse ke ding a tsungo tsamse o ke ding ho a ja mme ma tsa go ni tsanko o vi matsa kwini chai ko ani matsa kwini ta hin a ko a si tuye a di tuye te mo ko di te ngana ko a ta ko tlamta to a kara gai kwa jo ga di sikar ni ta ti mi ka ti sho ho kara ye ti a gor si ta mi to ho wan dam ka a ko ta hin ye ta ti a ko ta hin ye ti tsa kan ko tra Nanti burung kat tahu saya akan tunggu kami sisi orang di angkut. Jangan tak tuan wobe, jangan tak mal tak kita jauh nanti tuan wo o ya no, jangan tu ini am tuan mukara aku. Tak tunggu tu. Di sini orang kerap dia tuan Marcel tinggal ada bayi bela kat tinggal mana kau ingin tunggu kami tu ye anda tinggal. Tunggu kami ah tunggu ha. Aku nak kita mu, aku tunggu kami si oh kita mu di mana aku tunggu kami tunggu kami akan kerap dia. Aku nak jaga kau tunggu kat dia. Tapi saya kuwe, saya kum kisi itu. Asyik aku ati mih tito, saya guning dari saya kaku, saya kuki. Kan kerana tahu saya kamu kata, ha, mih tahu kemien sekapu kisi saya kuku di. No temu asyik aku anda kuki ya, kita kai kuki ya, asyik kuku. Mih hati aku saya kuku, ati mih kaku jauh, nanjau kata ini ting. Ngam kuwe jawa woku, angam kuwe woku tahara. Mereka kamera tahan ya tahan ino, kuni. Ah, mereka kuto timu kuku. Asoba kiang, tak wakwa. Di sela deng acu miku tati, acu mene cawo tak wakwa naka. Asyeh kuwa di sela kuwa kuiye taki. Kau iko kaca nyamuk kuwa kanda, ah tak cie kuwa kute kunsa. Ni tak kuwa di. Tiya tak cie, acu acu mese tinta, kama tinta tinta kuwa takun. Nah, tiba cajaja, cajaya no cajudi, cajaya cajudi. Di sini ada burung aku, ada ngai kakak, cajanya mata kakak cajui dah, ha, cajaya kuski. Cam, dia ada cam, aku di cam kerana tu, ngai aku aku dia woda di cam puna, dia aku tu tu di cam puna, ada dia dah dia di hu tu cajadi hu cam cam, mata di cam ta, ngai eh di cam ta. Angin kuda macam kena, kau kuda teh hampir aje mono. Aku itu aku nak cakap kau no, aku cakap radu macam na gue, cakap naon kau macam na gue, guyan ni etan kuara aku. Cakap kan? Nanti aku tink eh tink, ada tuh ikut tak cakap nanti aku tuh ya, ada cara tak? Am kau kau macam tu cakap guyet no, cakap. Cakap we aku macam cakap cara tak? Tapi macam si guyan, cakap untuk aku, of cakap aku aku, of aku cakap guyan si jauh kat no, cakap. Aku nak kita cari sama TV, antara kita aku tu ikut ni cari tak. Minta tu ada tinggal, ada tu anak kita hodji. No, tahu kau sih kawan aku dia aku ati keri keri orang zaman dia aku iya guna. Guri, guri yang kita tu itu aku angkara, mukam aku nak tinggal aku hodji. Mulai tu tinggal, guri, mereka aku for biar ti anak kau ikut na, ti ama guri aku ber. Ti anta magati guia guin kiyako. Tum am guia tum siya tam si kung kultiya ko kumkata. Takon am magati hiena hiena ti yan tingma ko. Yen yan di sa arikare. Na yung ngiteng yan ng kuya ko iti siya kung karahwang kan ngacat tama sa nita tamot. Am agi kumuko. No am ngay am guia ko am ah. Sa siya bori karano am kawana si ngay am bori tim am no am ano siya tsa tam ka guia na karahwang. Kau nak boleh cakap tu bina jangan masih karam istuina si keri oki si aku tunggu si tiada am boleh cakap kau urut sama kawan nanti kau cuci. Aku cakap tak apa dah jangan masih nut yang ngah tu mungkin orang mewah kerja okay tiangjan mengata kamu nut okay tiki ya kau titi nuti ya nuti mewah aku mungkin tiku mata aku sih ikam macam awe entlek makin nyaman dah kau agis kau aku sihir itu. Jika am kau macam angguri kau ya aku boleh nunggu kau temu. Cak bori nangguri kau tak tamu, kuham pun cak bori kau mah. Takun amat amat cak swera ada. Nomor ian cak cem kau ansa kiatin swera amu amat cak aku cak orang. Jadi amat cak kau nak cak nu kum amuka. Ngaji kau berikan cak kum. Kum aku si nu amat si kau itu cara kau asing ngaji tadi kau mah kau jandin dan. Nu am di kau amat cak aku nak tin kau nak swera mah. Cak saya kuno cak ngah kuno ngita aku itu mita dia amat cak cium kerja kita kau ngah tu, kanu cak aku kerap aku, mar amu tu saya kau engkau kini amu tu mungkin open kuno ya kuno kita kerata kuno kita kerata kau aku mungkin terusan kanu borong kerap aku itu engkuri kini tingko jauh kata kau kerja kau temas straight dia cak ngah di tu mano ngah kasianu ngah nanti kerja kita kau iya tu, tu aku aku terusan iya tu. Abdumini mikite nga dikona hu anwe emkom. To gati ya kere nga enguta obo e nga emcham damasi ma cham tasi ma cham nao anim secha noit obo vey twin eka. khutwa mo ko ichani twa khama tsaya tsa amuwa da tsakani mtwa beno kham ane kham a tsa kham ndi khumata nakwana ki ama atsa a kiyete ma khama a sana kwata kham satani mtwa mata am kwicha ote tsangu ke kwicha ote tsakani mtwa tsi tsakani mtwa be ta mtsamwa te mutetwe ki adzi a to di cha onwe ki a han u khoma ki to se ti tsani mutetwe Like why ya ti anwa khirit
0: Amen Eka

tikake kamna pulung apulung o kang ka kong atang kaso ma ka kwa kam kala ng ma o tamuya tiyon atang xka fm kwa na ma kamala ke 27 September

kanga are soto kende go ano soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawa ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga ka ma ga soto ga ga di tango tsa swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

kia de bible de te anahau markanin toto ate a hito te jauka hito te jauka te a ha te do kyane mata te jauka hito te bisa ble te te e khuji ki hito te e khuji te hiti mar sama ada te kha kyane mate a ka ko te kuye ta ti kuye ada kyane ma yakara ta te ki dom ye khala ta ada te kuye ko khama anago ta jauko ta te khama ja a kham te uma lukom kai sike khama ja te ngom ta am kyane ma tem ta ko tem tuma ada khama te anago ta te suru ti kyane ma ada kyane ka te kuye ta te dom ye te kuye ta ting ham adam ki khala hi chek um a hai muya a a ham khala hi a te ku in kala ta ting chek um a nga kwana ka a chek um jao ka ting ta ba ku a chek um jao ka ti e ye ho te de ho tui a marate hi to jao ka khani ma te tsu tsu di ham te ki khala ta mang ko ma khama te dom ye ko ta ti ma nga kwana ka ti jala ka de tsu ni sa ka khani ko to kere ke ti ya ti kere ke ku kere ke a jao kere ke bu ye te ve tsu de tsa ma cha dia ku wo kwa te ve cha ye le a je tsa ma cha wo gu tsa ma cha ku ji hi ka dia ma ra a cha ma khani ma ni tsa ma cha mu ka ra ma kha cha ko ka la ma ni nga m ku ha ma ya ku ri ya ko ma a je ke te te ha ma to ko ha de tsu a te ko ma khani ma nga kwa na ka khani ko te u ko ma ke hi to te ja o khani ma te a khani ma platform den dik ja la ka te tsu ni sa ha hi to te khani ma tsu te te hi to khani ma a te te to khani tsu a si te kya de no ta mu a ja te ke mi khani ka ro da u a tsu ngi ga ke ha ma ka la da so sa a khap te na na a te ko ma te kwa a khap te ke isalite te e kwa isalite na khani ma ka ro da a khap te ke kwa si ko ti u ke ada ga te kya na ko te history tam te mu nu a khola ka Namibia ka toti a ko smedre bo ko te a platform ne te ya ta ngi ku ta ti te wo ta be khoje te wo kwa ta te hi be khoje te hi te nga kwa na ka khani ma te a kou ka te a khoje ka ya go ko ta te ta je cha kire ke te ta je kha ma kwa lo ko cha ke ki ya kala fata tsuru ti khani ma ngi kya yi se kwa na ka ni to ngi kya yi te ngwi kha ma khani ngi khala ta ma te ke tsikya ite ti domi ite ti ha tsona ya koma trike khata tsona ja khala khata tsona ke ka ra kuye ti tsona kuye ti english tsona kuye ti ke damma tsona galate ke ho te hiete so ma ki te wot a hoje te hiete ve ho te wot a ho te ta ko si oro ta ho te ya o te ken ko to hito kani ma te a kerim de aja tsau khom a kada te yakala khata ngi kwen shuka te uwo ko ta yakala khata ngi kwen shuka aba lofta lande khama isalite na balove na ekwato ti kago ngu aja dineto kagwe akapito kagwe yela go to ngugo so te go tsana khata ate tikala ni platform tenesi africa so te ta ko ni tsawo ki kuye go ta te ta te ya ha doro pa ki kuye de te doro pa ke aba si kuno a ki te sino e kungo go jauta so kuye ya go tinja ne go ta ma tinja ta ham kya ni ma te a tinja ta ni to te tsuru ti kya ni ma kya ni to to te uwa ha ma kha de kha ja ke ha ma kha de ke hem tsui ham jao ko ma cha ko ma te kha ja ra ka de tsu ni sa ha a cham kyanim ma te cham kyanim ma ka ko cham kyanim se ka cham kyanim ma cha problem ji ka ma ki a cha wo ji cha ka ko ti ji cha e te ta ma ti cham kyanim ma ka le ko e de do ma ka ha ma ha ma cha ke ke ko ha ma cha ko mo go se a to te cho ma e dang te ton se cham ko che ni ku i te ko mo ni ni ku i ka te ya ha cha ka ma ni u ni to te ka ka hin to te ki tra te tre kam ki tra te ma nu ki tra te o kam ki tra te ke tien kui kha oe te a kha chi chie te kha de kuye ka te a kha chi ka sa kya te kha de kuye ka te kun te chambo chi kha te ke kom a to te jao ko ta ko te te doro ko kha kha te kwa kha mdao mamba te hito ngam ku ngam kwa ko ta te kui kwa si te mpuma kui kha te chambo ka te ma kha Jesus Christus a te kha kwa te a ngam kui kha mtum kha ngam a kwa kha te a ngam ta kha miye te nito angam ku khawa te kwa ngam ku aja iya ka cha o ma go cha de domi cha kha go kum ki cha ngam mam ko ma cha o ma so ata kha ya ko te to go kwa da te kha tsu se te ngam da te kham domi ma kha khara e te dangi ta mi te te ke kha khala e kham domi ma kha hi to nun e ma kha o tsona ra ka kha de kwa ka ga ke em tsu ka ma di gala ka te hon le ni to di khwe le ni ta ma ba te as a christian the mere the credit dama into tun kwenta xae kugacama te wo ta te xae ku te nqama tun kwena te

0: Nega ire tsamogwa XKA FM ke Bore Sharma tera Marats Beragum. Ete koma Patriotic Alliance Shuma Gaten McKenzie nga disin khamatsuni sa do te sinungo Burgermeister siete magun kwena kham a Johannesburg ki keni kunene go chekara jawa gwe na ngi kuna mborga dihi a dropai ki go kheritam Mkenji tlautlawa tiko nene mboronga ahinye kotehi tama akwenye e ama kuwa kwa ita pia ak edekoma uika ngeishika ata kuyati aye eraten Johannesburg kiteti ngo kunene ngo akitema kuta anka iti kamshikama kunene ngeishika kansela siyati ama nienti nienta hajika seishi kuria jire ki nguta raturahi ama akitukurina kwenki siri ate nguta ikim Mkenzi nga disin konene, ngo kwaate, ngo kwena, anceun siya aksam ke tuwa ko, ngo ware nyana te hitamahanu, ke sika, ngo ceu ditamamako a, aki doropa gitin kwen a, ama wokwa hitam. Dia a, si di Burgermeister siya te takoreti kwe ekuruleni ki, katu celo rasilingwane, ngecho kwe kunipa o ma ekuruleni metropolisi na oma, Julius Mkwanazi me e, Keng karo kiavana tim. Ay nga di sino di ana duwede sendren tuanday ka nyamahin a ka kwe ngo am ak ahwita ngay sebi houtu jiki ngo polise rambiji a kya ka himboronga si kim. Wika tse si ka ahen ay si te ti ngo blome jinga hwiti ngay o si choroy akenderta kuri kwe Elizabeth Mosalejo masi wo senay ki ngo ay ti kim. Rasilingwane nga disin mkwanazi mcho kukuhe ngo nyam kahe ngo polisa jao ekruleni ki chea kaisa kia ete kim. Polisa na George ki veskap mkunda ki nga disin nukana mburunga sesha ati ya mahota kwe din o di a ngo kakwe kwe angu vike ki daka George si uto uspatraika kubuna kuto o di kim. Kuya mate kwe a mkunda si choku departemente e Nadia Ferreira Amburunga he ata hisena tita swere tim. Ay nga ti sinu ngo a kwe a amblanje kispatra ki siya hoko. Manda kak e sika daka ka ya ko kobo na titam. Ama awa kak o tim. Polisa ku iya makwe a krespis nga ti sinu khana sesa ati o e amfefender takakurik ako mhem. Borisi u khirwem. Kuba si u departemente kera ha jao je mua kwe nga disin a eilandi he sewe ka di ngikurisi ki se ko kera ha yelenga jiki tseri na ha kwa ti ngo mporonga tse u kwe te se na kwa yeha na u siki Amerika ngo ngui ji anza kia ngave ta koro iya kwa yeho sikim. Kuba si u kera ha ku ji tsan da kwa yeji tsan tse u nisha ha di ko kiri na ko hong o te ngui ya di hambe ki Ta ko khu jit an da kwa hi an ta ko Amerika se ko te iya kwa hi bismi se tung u jiki bai kwa hi be tam. Far iya nak de nasi si ji Amerika si u ngui an ngui a kya be an ngui ki ta te e kui e. Ta u san glabe ta ko iya ti ta ko nga ti si nu. Kui bai mui de kwa nu Gaza si iya de kwa ti ko iya te ta ko mboronga jit an tse u kwa jitama khanu ke e ka kama di tam. Ni khere bori si u khere ukhaya ahe, khawa naka tu bori ete keke gu XK FM ki tzama si alfiret amakhu yom.
1: Ni khan ngamdi tunga dri mante na XK FM dan kumitang o ming ante flit si no. PA nghe wei kang meki ngawa nga kainton mkenzi ki kung taga amata ki bergen mister kandidata ang yonas berhe wa kene konene nghe kung chika nghe ha gya gul kama kang la nghe kwe kundi sarga ni kada mkenzi ki kung taga konene ha nghe nghe kama kang kula ku kham ki chiu sika ng kang PA na ke kanga ni kang ki arang ton ki yonas berhe kuna kang konene wa kandidata ang gusiu singe ng ada konene ang tina karati ke sing hang ke nin tin nin ta ke thau ga sezi drong strafa kula ke si strafa ke ponji ske man gan kuna kam ken je kinge kune ni ngri chi khisi ta ga osi ga angsang ta ke ya ke yang sang ki ra tu ang gu chut koin ka ta chu ska dia a ki burger mi kandidat ya nga kurleni ikurleni gan kuna ku tu selo rasil leng ngwene ya ngungane kuna ki ngung ta ngau kang hea ukerleni metropolis sa julis ma kunazi sa ngatwe kama kwe di an ngre tuis drin tuinda kula ke sitin gusue sing kwen ngau kang ki kune sa gane ka ngte ka husis ngi kri kau tu ta naha kang husi kang sitin gusue ki kang ko de sing uka tosi geti dima nghe yakawa wa ah en tiartaka nga Eliza beti masu hol komo yang nonuske wunan kanika ntar selin kweni kundem konazi gitu gire sinde kang polisa sang kang kurleni kunai kam ngul kamu kang kulang hakuni sang ngulen ngi polisa ge jus ke ves kapu kunan gitu gita ngi ntake kri kang sadun onar shu ke ci gwa ngi vega ka chwan ngi ke jod shibi tali kakang kan ngi kuwa tin kwa tak kri ngotin ci kang profensi shibi tali wa nadia ferraira ge ngi ntake ka ushi kang sa kang kula ngi ta si ushi kang amblasi ngi ta ga sin gusi kwa tin ga shibi tali ka kwa tri mandak ngi ke kulu shibi tali kan ngi dagang kan ngi ngi kwa ngi hau kang ta sin ge ngi ta ki kri ngani kana polisa ki mutis kwa ngi he wa crispy sang ke sadun ona su ging pulang a kewe kwa ngi fasi kuba ki departemen a wa kraha wa kan elan ka ngi 70 kier ki kong ka chang ngi kwang kraha kula ta ngulit kwa ka juk kan ka ngi problema ka ngi gue amerika ki sing u chiang kone sat kan ka ngi thak ngi ka skit thak ngi kwang ki dengi tu la kwang ki kong kraha sta si kwang da ko shi ka kraha kung kamo ka problema ngi ka ngi ngulit ka ngi kwa ko tene to na stata kamo ka ngi amerika ko tene ki kum kontra ka sing to ko pa ngi kontra fare ina nasi ki ngi amerika ka ngi he wat ki chi sing chi ka ngi ta ki ko chi nda ku ba ki gaza ka ni kuna stene ki problema to na ko kamo ka kwa kung mi ngwa ni ha ki fam ko la kama yal fum sam kung ngi sfm

0: 107 owe dano mnyeke tame nyeke kama kwa 17 minute zinge karama wadam o tam ki sonda ye de teha te kriyete nu teha te tuan wata kreke te ta ha anta ha doro kota kwa ha koma anakota wa ha awasetik edi nu ha koma te no kwa ha tawuni sa ha te tak yesu yi sena te vere karitam anha bible di ota jike ha keken kom ti tate kodji ha atri di ota jike keke kota kwa ha koma tik edi Haha ekriyahi, no haha ekriyahi, tang inkara hakufani karakota kwa hakum, makango kungu mari karita, ha I kwichao he guyama kota kwa kainja kunkatati, aha. No ha diha guyama sina kota kwa abasiate tamsika tama asensin, tiha ranu, ti makiti, amdama atati angahinu. Amgam ti ngahi ke he hintu ti hiya kota kwa timu e, timu ti mukunda, timu ti gana, timu ti kara, timu ti dom oro a. Ti mu kakwana khati weti khati khara ti mare kareta ti utrunwenu ti utaweta na ta I karati abasikarata ha am okam ki ni I kwitawhe ti akiare kara ankati ti ankam jika ankara kwa ya khabana akiare kara ti ankati ti ma kitire khamdama atati ankatin ti ma kitire khamtuima atati ankatinu
1: ekka

0: rechtach gousis ke wa khunga gousis ke wa ngileka katwa katwa kha ngileka ngwa ya hangu la ya yanga ka simo se se kuke le se nwa le tata ma se ta go khotle ke to ba khuno ba le be ka lo ke sa yi ke tsiga e ke to ma kuli ma ba ntwa ka ga ntha go e sing sing ka ya ka je ga e wa tsanini disku ka so lang ke ke ni ne ta tsona a du tina ta kwa ka ti ko ba e ba lang re ga go ya tsiga sa ke ko ko mo nga be 2016 ka mo ma sa ka o se se ga e ke ka lo la ka go go fresh ka mo le kwe ya chuse wa tona sing chimbe si kwen lo mu kwe chimbo ma kwenye duma kanyi kadira singe a da nwa matako a kandala wala matako nga wanga nufre kama wanda kongke sita nindi arundi wa nywa nga wa sima sakwa iku kuma ikomi ii ka wale ngila omeha kanyi kawandi wa wanda chinti nga wanda kongka ya tete yandi nindi ma kato kwa chuk ma kato amiga nata kawa plane ii ya inga rechtach matisa mgonjwa kama iwe kuminga ugenja mikono wa itani sisi kwa sisi kwa yapanga ugenja mbezi kisa hini kwa chimba ina kundako matisa mgonjwa kwa sisi kwa njia mbini njia mbini na tamu kwa kwa chika hii ya kwa mito kwa kwa chumida njia mbini Yesu Christ John Joy, the guy had come down to catch him on this beast. Baba Titi, the kind antical Kunga. Jam Katua, Junga and Juatu, Kunga and Jukoba. The Waga to begin Hadanyanch. Jam the Hale, I can launch and Anch. Kawisi see an Amun Waga. You cast me a Kitoa. Kawisi see plan with his Akitai. So I cheat, I can cheat to Shimaku, sitting because he can be a. Kong in kalemu mo mo ga tsuka nda kangwa kongnya ti kaitsi to ga kangna nga u wa tsani tangi yesu kris jo ti sha bu jo ai ko plan chera e ya ke tsa ta ga ba shin ba le support ko mo ga jam bi ko mo support ko no ti ya ti to ga ni no ba ito ba ga yesu kris a wa dire ba chi ta jo ko ne mo mo ga se a tuna stiri bir bu ne wa ko ga yin ha tu ajiji amwa stili ya he kenka chiko ya mu kawa chiko ke thaden kan yen kha plege ko chiko kawa awa ka ko chiko jin da chuta kha sa kuma tisa ko chimba yesu christ dankin jam aveski sanch kenwanch kali kambiga sin nika sin ewa juwi un ma spirit in hinga ko spirit wan chambi the spirit of the act of the spirit of yahwa yahwa no hakawishis dangi ko chimbo ko yesu christ ko kan sinja tisa amen dangi khalifta ola na bre kawa ma sho man no ken gen ne yo ken am kri yo ga ma sho man da kan ko din ne ko ke tsa pastor ken ko ni ne pastor de ko ke ta ko ke ha ka mo ga hen si ko ke ga ni si ta je ra ko ga sa le ya ni ya ya ko wa te ma ka a fa wa ko
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

bela moso ngege ngamke uli wala gita komti ke tini kama yalf manita ke konke radio XFM gita komke wala ke kamim ge afite ka ngawa mko program ke ga sonda kha kukuma kakang nga ngangia jo abunga ke wali ngwami elimia ritzle anjika mge asun kwa gam gita chwa sonda kha di 20 ke September ka gita komke Sunda khaya ewa biar diwa ke September acuang ngira cu agem angau kabi sisi kangia ukamam ke ga agem awa sim cu a fitika kuang awa mahaku misalnya awa ko gospel a program cimbusi mahatu samuku gega sam munikle eha amgeleka kolo domsung perikala kui heke cimundilo ke koko mang ulang kumsangka acuang Cuma sih mati negita leh abung gawasi muhimak tua gigi gigi aku kumangun gilikam, tena twisam kumamuku gika unya honor tensiwa ngajiga ginyeha, muku gika saaka krisim, kang ang akal utom, kiko kumangun ulang musang kya cung, magita gawasi kama kaya ya, ati kam cik gigi kama ulang ngang hua cik de, hua yalf irin abi gida hora kawin gawa, uli wa yalfuna kam cik gigi gawasa tom yalf irin program ngiti na akla utom nya gya kom kem irdins a program ka ngosi ke gya utom ke ci wonti lo gani khona gwan kan kwi mtene a twisa muku ge ka sa ci musila ta khige ta agmi ngoya atige ka ola gangam a wa 12 iri muku khosi program ya kala utom ke ola silam akwam ke ci mu wonti la a program ka khisi kan tene ang kan wa ke ola musung ha ke chang muku kuing ala dom kuma ki kongke radio XKF e ma tuisa muku giga sam kuli tema ka mchi wendilong a program sungha ngi ta a kala utwa ngana kwa chim tini chu a gmin anga kwa program sung hamna ngamma kwa gie kwa gie mi kikong oi mga chik dami kikong matine a tuisa muku giga kwa kwa ngay wa bunga nchi musi mwa gmin anga program ki gang kita safita tajura chit gira sa kwa program a kala utwa mke ulang kim sungha ngki Ya, cuman.

bambara go o khoma nata nata xka fm keke te khoto nce te kanem bori e ke go koma go isaya 45 verse 3 ke le ke te ke go tamate a ke nxa mate kana mango khama yom khama tsa a tswana ka tsiya tsoma nti te kombe ti ngora khara ti kanera khara israel khara yo khara tsa tswana ka tsa dia ka tsiya tsora tsa a khora ti tsa tsungura no a ke mi ate no nga makate kana ma tsa a tsiya te tsa khama tsiya te tsa khama a kwana ka tsa matsereta tsa tswana sika khama tsa a tsiya te no ange tsa tswana sika tsiya te no tsa tsiya go ngandie ta kha tsa khama a kwana ka mi go be he khotserto no ti de wate kanima kate tsa tsiya go tswate tsa khama kom o sa tsa makareta ente tera private khano tsoma e de tsontse ngam go tse di tsan tsone sa kha angu ya de nim ayo sa tso di mzama kha jaro ka tema tim ko imki ti doroko ta kwa angu ya de ke heng e na ke tsam khati e tsaro kwa ta kwa tie kwen ka ko tema nim emki ta khang e tie kwen ya tate ti anwa ngara ko khriya de kham kwam tsone Amen.

0: kana are
1: soto tende go a soto nawa a kuyete dama a tsirika gawa ga tao ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tloe te

Ya masa musung e bela agenam ki woli wala kom tiketi ni tawa 750 ki konke radio XFM tan supam ke manita kom he on kama wala nyen hwati ga yalf iriki wi ka wala ti gege angam awa yalfu kam hwara ta chimbu kem gisun ti gege ta sa yalf iriki hm mki olin kring hm ko dura ti gege ta a ting angam ko program sigi dang malabong ga kem tanjong agam kuma ki konke radio XFM moko ci gigi ga saka kisi kantin akalu tuam ki wala ngin hoci gigi i

0: be born again wa musum a nsege ngamke mmuli ngola komtike ya ofikwani khamani tege konke radio xka fm wala si mola gita komke wala ke khamim gi khiga wa mqo program ni ya komke iradins a program ka khisi kantine a ngqo wa mke chibusin ki chwang mukuku ali gwa mqo kuma mtina a thwisa mukugi ga saka ke konke radio xka fm mchi wondilo a program ange chwang mwa thwisa mukugi ga sa prikala khoi he ke chiwondilo ke ula msinga ange chwang chimusin magmin anga mqo program mukugi ka aga sa tilika a promo kaduga sa ko program tena akalu tom ke ola sing ke ichang
1: ntima atika ikong na kulin

bang de gewana dak okade chu daga se kwang ka bang ku a mutang nge chin de sing ga ne kwang ka bang ku nge kan ge kan ka bang mutang nge chua kwang da sha ok nge ga kwang da dang ga de ge jing ge a jing ge kwang ye jing ge kwang jing de dang ga ga ma de dang ga ge kwang de ga ge ngo de ge kwang de ge ka ne ka ngo ge wa ngo ge a ka le ge wa chu dang ga de jing ge ge kwang de ba chua ake gaba chi kam ta ke kabi u te ke kabi ta ke kham dang ge ta chwang nai mu dang ge hm ta chi thwa chu mu ang ge chi thwa chu ku khwa chi thwa ta ke kwe ya ku khwa kam khondo ta kam khondo kam khondo ke kwa ding ga ge ya ka ga ne ka ma ng de ge ne mu ne mu shi shi m cha ge thwa khu ya dang ga kwa chwa ma pan na ba a pan na ku kha chwa m cha thwa khu ya dang ga ka ndo a ke pa de ge ngwa ngwa ng ya shoko ta ng chin de ka shoko de ge ge ka shi ka kha ba je ka kha ba ta khu ya min ga mang le mi shoko shi mang ai ka le chwa wa de ga ju ka ka ndo a ka ge ka ku tin da problem ngau ngau ya ka lo ge ng da a kwa sha ku la dang sa sa ngo an ka na sha chok ge ngwa khu ng ma sake nga mgo ngwe kwa amaga tiniri tiniri toke kwa yalviri twalviri yeniri teke kwa tuwezi kwa diriiri teke diriiri andia hambala halfiri chitwa ngui kengu take shasha ngwa kwe kwe taka kesha ngwa kwe kwe chitwa ndwa kewa ngele tangele gele ka kwe gele dui de ge chung den ga gui ya le ma ndua dang ga de ge chung den ga gui ga ga gam kon de ge kwang ga gui dang ge le gen am cho ga plani ta ge cho ga plani ta ge kwang ge ga ji thwa ko ka ri kan jo li kan jo sha au dang ni ma a ga au dang a sha tha ga de kwa ya ge kwa gam kon de gam kon do a sha ji ga na gun dang au gui an no sha tu ni pa shu wa shu wa ngum dang ge am ji ma ndua ta kan dui de kwa twa ti sha ta kan kan chi thon do kham ta da khong a ta ngo ka na shang gu ta wa wa wa wang wa wang num ta ngai kam khon do ngai kam do ke khang zi te ga u mi cha mu ri ya kwam ko ko ngai primer chi a pan ding nga ba chi thon da pan nga ko sha wa mo ma ke ngai ke kwang plu blema mi chi ba ke nga he ke sing he ga sing ya ya kum gong chi thong jin da kum gong ya kum gong chi thong jin da kum gong go chi thong lo ge sing da ge go mi zam zam na kwang mu ti u plek in dole obum mi chou kum plek in dole ta a chi chi a he ne go mi ka gang mi chak a chi thwa ka gang mi chao wang ge ka ta kam chan di wang ge ka mi chan di bi in da ma shi da mi cha pang la thong cha ma ngam da ge mi cha u ta kam chan di mi cha cha chim kha li ta kam cha chim khali yen khaji ko ka thong ko upang ga lam cha pang ga kan do ka wa pang ga la thong cha ta ko ko ngang ma kwa dang ga kwe ama tu yam ju ma nga thwa a yang nga thai mo yang nga thai mo a ti yesu kristo a tu ng pra nga mu to ba se ga ga ng he ma sin ji thwang ge sin ji thwa khi ga ma sin ji thwa khi tam kwe mutwa wa tam ni mwa ng kwang go chang ngwa ra ki ngwa si thona an ga ng tam a ke ye ti ide chang ga wa na wa satana ngwe ngwe kwi satana hene kwe chi thwa hene kwe yesu kristu yesu kristu wa nga ko ma sing gele gele chang ga nga thwa ngwa ka ndwa a chawa ta anga ko khobun ga yesu kristo atu nga thwa a mchima a hangula mkesa kwang mta pen nam pangela wanja bicha um pangela thungcha ta ati khu kwen ngang ma kwa danga ka pan nga ba andiwi diwi hng hangula yesu mu yesu kristo nga thwa ka ka gang ma nge danga asin tsi thwa king inga ta nga danga ko tsama mu na shula yam ju
Mabangata shisha.

0: anakwadinke exka FMK.
1: What is your name? Kumamchi Natacha Dikone. Who are you? Amamju. Tamachi. Akwa satelin kala. Nga vika nwachi gwe tuenda ati uke nifasi. La SABC Radio hungha. Nganwa XK FM. Nku o ngulungu sakwe ki tali na tali. Ki gengoli ngke kwe mkolea. Nku o ngu kamakam kika. Nku lungu sa tali duleka duleke gengoli ng. XK FM wa kwa esuka. Kamachi sikang akikam ngu.

Iningangicinga SKFM ndingumgidanga kome ande flits nonge. Kweka ngewa beke enclosure freestate kuna qhasindude unaka. Ngondithi kwa province yanghe wakuba ninge plasis ngushung. Mulihi maung ke hana qinta ke Bloemfontein. Welcome district kana kuna ske una qheka ng. Kawasindia kamsun ke si 130 ken 890 kakaka. Kang he 130 and 64 hawan ngam kang tinigi he sa chubat kaikan bekin closure departamenta he owa gani kang ak plasikusin ng takimil yuni gombi sing ke provinsya ng skin ngaguya ng he owa bekin closure wa kikwa ng gani ka ng tinigi re kamsung u kaika ng dagul kam kwe ka kiguya nga ng sko tinigi ta kwantiyan nguli ng kakang ng katina sing tiga ngam heging sing gihya cho uko si kwa ng Or tombo ke adilan kani kunanci gos ngudin amakan dia seunan ngwa ke dilem si kani ka ngta dilem si ngutu gira kamsunga ngwa herion ke amal si ngutu kong 2 million randi kwa ng 25 yari set afri kanera ang ng hewa akra ke gana kunasa ke kamang kani ka ng dilem si jit ngutu pasta ka ng he Polisi awam Amanda Van Beek itu cuit kung tak kira kau diar di kan dalam seorang ortomu kia dila ngke vike triangka cuan ngkuang ng da dalam si kau seng vike angki Captain Park sofukuna sa seng ta cung oida gak kang mungkin la nai tolfu ke kaneka ng he isezi ng kulat kanu baitalan kau ikam bom bela kumpu malang kuna jemudin amakan dia ke kung matkali ke lisi sa seng kulat a kau sekarang sengketa kekali balik sekarang dengan kontur melindungi kepada provinsi polis akan menghawa mafia masyon doi tengke titik sengketa kamp kamu kui kecil sekarang tersengketa seng tengke titik kaca sa engkau seng sengketa kau kau mengai kulisi saking kekali kau invasi nasional ke yang makalunga dong kau kini kena kesukitan kecil Goski gate king like Frachmutra and Duiki, Lach Waterbrech Kunaki, Hams to Strefirki, Wish Kapukunaki, Uligawa Kondachi Guang, Kitsawu Gang Kamaku, Hanki, Sapatinsi Kuna, Ganikaki, Puribiran Kamakong, Nefrachmutraki Uli Kausiga NR A Great Lebanon Kitung Kimakuasi, Ns Gaten, Frachmutra, Nki. Ugang lalancas ng kwang tin ng yang kulis tin kita tu lepen ng mga kasi ko lagi ng kipanga kaniya tu kamo kuya frak motor kipanin ka kung mingwa yani kipag mukolag kama tuyum jam kung ng kipwedo talibi ki SKFM

Tuwe ire ama kwa ekska FM ki mbambara huke kete na di maretz berekho bori eshore maaterama. Kam di beken klausere kwe uko a freestati mkunda eki shuri na kwa tim. Kwe maate kwe a mkunda si o departemente e modiehe mweng nga dikwa nungi kwa juanga sa Beltfontein takun velkom destreke sa ki shuri na titam. Ama nga ata sinu, ngonga eka ene siyewa natin akhe nien taha, kwe ukojika juanga ewo kwiti, nu kuji kwenye kwa inu, hona tinfiren sesta haji, gwana waka cho wite na kwa akara kwen hitama. Departemente nga ati kwa nu, maliun kasi digwe a amukunda eki, se eko chare kwen hi, ni beken klusere choro eka, muteto shikhan kya akara ya jao karakomu. Kwe ukojika ene anga eti sinu kehe, kwa naka ina mo tiyo, a juanga indi kwe ukojiti itano, ina kwese na kha ngu departemente a katam. Kako kwe a u artambo fray kapare mki hoiko kia wangu ita duele msimboro ngak amkim. Amki weita hiruwe ntaki ita duele msimushobo a tuwe maliunara ndisiri kwa osa ICDM. 25 kakwiri South Africa koma akra ataki ita ngai gana siko arako yata no amkwe siki a duele msidishuri natam. Polisi kwa ya makwe a, Amanda Van Wyk nga adesini nga diri kamboro nga aduele msidi a, u aratambo kufurai kapare mke uko mki, ni diri vye kajingie kwa haji kishuri yeti ama. Amkoma, Captain Park siditlai kakwe kiki, tegwe. 12 kwena nunga ki seisi omba pirata unka kukara hiye tin kwena mbombela kimpumulanga ki hose na tin, ngo omu teto sasa adikungu ka business ye kima. Ho senati kha sasa a 2 million rand sire size di a mukunda si de police ko yema ko a mavela masondo nga tisino nci a operasi ti ya police a unjaro are tisiki ngo ncishere na nqomhoji na ko tsam o muteto sasa ku ka te kwedi stora ta manu kya nwiti tam borishi u herwem si ye ke khonote go nqhawa ko institute he akwe a kharo da ko am di troko an go brege sa tswe ye go yo gam to se refere o skapo ke garota kim am ka koma go a plus dao en ga xa se hangi no patensi ta o sa kyara ta tsam jika sa an khoma ki were te he ho tuma a ti tho ya tam ko ya ma di kwe NSRE an kwen a Craig Lembinen nga di sino buru a am khoma ta gya o tango a troko he go sie ko tswana ji a laita ting he si yana go yom Lembina nga adesino NSRE kwena a ngo ae tasie kwa kauta no anagyaoko amkoma a chakaraka atroko o waha amati yo sieko wotam. Tuwe iribori kweda mkosi ukheri okhaya ahe kawana kakubori ete keke sayengwe tama tuwe iri kama kwa dertak minita jingye huyo teki dri irika borahen ete kwa naikimu.

unerten 7 oheta khono 9 fm cha maqesh ka temone te ke tuye xama ku tawo 20 minutes jite jawo karagwa ne te reinard kulabe ka punda cancewne sa kye qorose sonda nceso nce gawe qwete ha cha ne te movie ke kya ku tawo sonda ncesi ki yate ne te anagwa te ke sa atanum te monge go sati o jao tsete gwe e go ta o kotlwa sa ne te ke e tsamtse ka temote o sonda ntse jao ka kwe te nqino mo vye ke se khama go ne ta ire ta ne te mo nqi vye ke se nyama go ta o kunwa gwa donor da ga ntse si wo tente ana go soto ntse xa e go tshwasa ta ne soto ntse ta mi te ni tsane o yo kara tseuni se keri em kona te mo soto e gwe ya tete o tsam e kam damsa a te o ta kwa na kwinyo go teta ka tsi je ta ka tsi go tsi a nya ta ka tsi ne te ke e tsamtse nge o tetse tsi ya tente xa mo tloka a a e go tsi tsane anja tseuni se keri go ba tabano te mo ya go tsun kwena nqe go tsi a ya kwe ngu ka tswano ni ani ya joronu ku tswa kwa u tse tsa de ga tsina a go tsi tsun kwena ke tlo na tsane tseuni se tswenwe a kwana tsika te wo nqe go tsi nqe wa ga te Ganata yati akwana hintyo anxe jikita mate xewute usotwe tencamta nakwete classenta khona anisoka te anakwa hinte usonda anxe sikibora yati kwana sika tuye derta khasikaga te arana go sahinywe bori a bori soka isikiti gwe eyokweta ku tshwagwe tana hati sport soka gyabagwe oka gwena anagwe kota ku tshwagwe ana gheri na go akyare kanu tinxomwa go atiuka eya te tsamme a dzi te utse kaus o kyenkedzini.

0: tweede kamako 30 minute nge kwa XK FM ki bori shwara maatera marats berahum. Kam di tlhogo ke beken closure jwanga a Freestad Mukunda ke go se na kwa tim. Kuyama kwe Mukunda si o plus department de a molege moeng nga di kwano ncitsa mboronga sa Bultfontein no welcome aninja o se na ditama. Amanga de sinde a no se bona tin a gen nien ta ga tlhogo je ke a jwanga e Mukunda ke suri na kwa tim. No hona tin firense sta ga jigwa na o ga tsho wite kwa kara go inyam. Department de nga de sin million ka si di gwe a Mukunda ke se go shunga jike kare go hi nngushi u back and closure jwanga e thabe ta tlo ka sa tsa ka he motetu ji ja o ka ekom ka go khwe a o ar dambo fry ka pare ke go se na hwata go dwelem she di mboronga kim dwelem she a go heroin ta nai te a go tsong ka ne tuwe melindo rande ka o de am ki weita 25th quick South Africa koma ama Ghana ka Accra ka tsara go ngushi ka ya tam am qoyesiki adwelem she shuri natam borishi khirwem Pakistan chief police anak ate him yester minister ma Imran Khan damashi e Lahore ki ho ko kyam khatam Almina Khan khashi ai ki ti yo shi khoida go tuitu ye Khan PMA party he awasi te cham shikam Khan ngce shi ka jere ki kyam khu hi go khurina shiri umbronga ki ama acham khayama nga kwe go ham a eu ko he go politike di kwana ki hi se na hitam bori shi o khere o kha a he khwana kha tsu bori ete ke ke go xk fm ke o khwamana tsa ma shebe ile a ma go yom
1: tu ngam dikon tu ndar tene xk fm kong kong go kwa dream kam ko ge nga ge dreer ge sport team ko ngam kha fa tu ya rin ka mi ngol de flis no ngam ge ra tang ngam mi klikam begin closure ka cha klase una fresh ta dikuna kan kumuti sa province yang he wa plasiwa mohile mom ke kunta ke ngunta ke bol fontein kuna ke vel kom district kuna kan siona kleka ng ka ka ngskia kutla ko shika wa si onor tin ach en ning ta khat kan ke una ke fresh ta dikuna ka honor ti en sphere en ses ta wa kan he tene ka her kan ka ngka kris ke chore department ke ngun ke gwe a million ske hana province ang ngun me kris ngol ton ton ke begin closure kleka ng ko che go se gudin amagan dia or tombo ke adila kan kuna kang se ulang ke dilem si ka usika ang singit ke dilem si ngoi herun ngung ka ang kamal jing ke gung kote melin rane ko ang 2 in 5 tahun yari set Afrika ka ang ski guna akra ke gana ke kama ke kwa din ho ko ta ka usika ang dilem si kan kama ke ya pastang ngi ko ang ngi fasi Pakistan police gitu gita hana ke ir se minister ngo Imran Khan ka ya tanga ngale bo hon se gudin amkan dia Alimian na kan ang siyon na churin amgan dia kang dudiklat ka ang hekan ki PM ki party kuna kan ang gitu gising ki drongo strafu klat ka ang hesiyon ng which a kasi kang kya kwang tayo si kang sten gita Thompson ke kaging tayo ni kang kwang ni kwang kung may tuwid yata for gun kung ng siyurim sampung ng SKFM

bona re temsiweng o ha ta khono nya ga FM tsama tsa ska temone ticket be tsama go ta in 40 minute jingye kwa na ti Reinhard Kulabe ka punda ta no kwete ha tswa khusi na go ta o ya kwa ha dangwe a bori tsike e khara ha bori e kriyo kwe tekin tsa ya kara ha te tso go ta o khobana manda siebe irisika bori e ka e go tswago adan te ibre ga temono Kimberley Studio soka o sahinya ngwe na aka na boragwe yo kweta o kontswa ka borage ri na go na khukara kweta o yakate tsamtsi ka xa e go go jite wota no te twa kweta o xa e go tshwa kwe tsantsone sa kye e sonda tsemtsetawa.

Ona retensiwang o he ta khono niyaga FM making monada depression tate tsuya matini ancewunisa ke icamje ade ke kharate ke icamje ka aka kwaqwe te ada 20 icamje awu hata ne 20 karaja o ka date uqhayi go tsuika ba ba ne te utsanje ta 20 icame ade ke kharaga ata dim te mono qibre gate Kimberley studio soka o sa hinyenqene aka tiwo dza o tswakwe kha no Wesen Kase kwetao ava siya kwa ta Rico Rix Maliti na kono desre ka choro ta teki bora sika kasa hiyengen na teki iberika a anisoka o sayene ti anka gwe maa tika te ugureta tiu anisoka ti garaka gwa gwanam khahintio XK FM a teki kwe teki ya kate te ngama teki ya kate tkaisen sonda tkaisiki.

Ganga are soto kendego ano soto nawa. Aha kuyete damme at sirika kawa hakka ka ko tsana khwai. Hakka ore tsama hakka mat ha soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka anya ko tsike di. Ga o hedi ga soto tsa seji. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlogela.

107 o ta khono ya ga FM tsama temono teke foifo tsama go tao 16 ga minute se go tao ke go hane Sefi Dixon tsan o nyo kara tsone sa ke eng tsamje a te cha o ro ha tsanje ka kona te u sonda ntse te mo teni xa e go go tsuitse be ta mane tsanje te xa e go tswate tse bore ona na go tao ha ne tsan o nyo kara tsone sa ke eng tsamje a te ke cha go akona jite usonda ngcejite ncama qedi mi yakwa gate o akwe ate xiya qon sonda ngce yano kana sonda ngce sike qara kwa kunwe tinceji aqhomwe tejawukata umatako kwere ngrupo hetyo te garam

0: Kweto wena.
1: Ndeqa hoke ya gata tsane kara kyende. Ke muwe to sa uma te kinge gata. Te ga bana tsa ba hoko le. Ga ka ndo te kwinje te nge bi moko. Ai ti do ha ti ta tsuya na go tsa o se go kumwe te go ha tsa kwiri. Ya to te dara X ka FM. Te o kye ke o tse te komo to. Te kya en kara tsa kwa tsa o. No te o tsena tse bori je te komo to. X ka FM. Ga te o ngongoro.

ai si kuya tanda kaya kwa tanda tanda ai unwa tanda ai ki mu sa nai kwa hambe ai ki hin sa nai kwa hambe nu ai kuya tanda koma a kewa mate kasum koma a kewa mate chakara ka ai ki kuwa nga wa kai te tu kwa naka koma ya tanda nu ai kuya tanda kate unwa si kwa sinye kwa tanda unwa kwa na nyuma unwa unwa tatina ama kuya tanda unwa tanda anka muka anka kisi hin sa aka munaka o aba nam kuko do do di sweza teo khamienska pa samunka ke khamienska bon anyata ti nu kwana ateto no akwana ti nu mu tukosi ki kwena kana ka kute nince ete ki tsankara kenya i nyasa hinyete ke ntatu man ki kun ki tuma ntaku ati mi shonda kan eta makama tse utunu nqeka ka zu khwe teta wote to kyane siye gobete kwala go kyane ane to kyane siye gobete kun ti kere keuka no aka temu a gobe asimu anya nei kona kha a mu ana be a pola tubina ko unwe tsam a ko anka da gashum koma ama ya go ne nga zeta no te kha mienska ba si ka kha go e te simungwe e sinu mana nga ka kho tsa ka beta te ki duku to mambere ga de kene mma te o kene mtse o tse mo hambere kha te a tsa mo tsa mjaum ka tunu tsa ku tsa mjaum a tsa tunu e nya na go ndeu mare ama tsa nga go seno ga anga se tui ga se ke ne na data nye go ketse kungwa a kwana ke nqinqe e se ga nqiku ya dumete ku ri tota konye tati tsa tuye ga khweno nqiku ye hinto tsa ke tlhane mde sa e amuta go o nturu oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa kyanem khweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nye go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kerke khwenu mibe tsa shonda ga ntse tuno sa sa tsa qunguka tsa qunguka qunguka tsa khuwe go kung na nwe mfersi mta tsa tien ku nna tsa on kha lovu ka de nna tsa doka nya ta an khono doka nya nwe tuno kum koma ku go ntu a go tsa sa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena ntse te go ka go te shonda ga ntse ta mudore kara tsa ki ka go te matsa ukade amkomuka kyanishu kyanewo kakunya tsatsa ukade akaga kuti tsasomuka shiyego tanqikeri kuti na ukwana matsa kerki kuti tsatsetse kha doroinu nga a onga werisa matsa tsa ukade kriste na timinyete tsakerki kitana kwa kuti kumkom de kyanede donya tsatsa ukade tsa khumo tha amkomki tsega tsega kerki kuti tsam kyanim tsa ukumta tsakwe kuti matsa sini nqo go ntsa nqo ti a to khumo tama gwe khumo to tama gwe nga ke ntati me ka gwe re khiere ma te manda go a ga ma tra go tsa hambe am tra nya go hambe tsa go de ka tsa go go tra go te a ma tsa ba kara go no tse o khwe am ga tsa si go go go he ti ku ye de ne kana mdam ka ti ti u krate sta te me go khere o tse ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aga aga simuta ka okya yihwata aga kyangwa ko shiye ka tsara hi aga ka qara ku te kyangwa te nka go kwa to tanga yo shomuka sa ke tsa ne maja kuna ta ende o ka ka tswasa platform ten nga o de tseu tseu tseu sa tun ka kwana ki shonda ga tse a hi to nta te mu tswa tse ke nde tsa tunga tono ke tsa me mu ma tsa mtsa khona na ma kwena hambe kwete ki dzego dikwega hambe kwete ki swede dikwega ncam kukwete o teu a tsa muti no tumkoma a terena iye dikwe ama a tlhao kongakao ti a tsaga ti a tlute dikwega ki gongwe tlomana ti o kyane ko itsamosika keteko porokita a ntwa mi teng kgonaga a taga time de kyane matseu ne kyane makoi kona ka hi to te dzao nce te plato neng ki khwakra te anye de go to a kwa da mo ka me ntoka experimenting africans ko na da nte mi gurta experimentieren tsa sere ke tun khona tsa hinye te be a go tuna tsa sere de ne te ke nce ki plato neng ki sere go a tsa doropa ki kungo ta tsa mo tun khona tsa go ta nwe ta ka nwe tsa mo an khona kuri to ngu a kwe karatia teti ya na be khona ngu a kwe nne ki te an tun khona sere go nte mu to kwa te sere te mu to kwa te sere te ntwana shude go na wo te be tsam ngo go te examen mo twana ngo go mo te sa be no te te ku ye de te kwe dam ka ti e twa tsa ti go te na tsam tu twa tsa tsa go te no an tsam

Ganga are soto tende go ana soto nawa. A ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga ka re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tlo re te go.

Ona reten seven o he ta khono niege FM Johnny Mokale tete ta tsiya mate nete akat e prayer ne tsan o yo karatse o ne sa kyei fir kha minute te mono e ya khwa seis ire kam sa tyo te o in e kha e kuji nyam sa radio e sine khere ya 12 ire sikam ke Reinhard Kulabi ka punda tsan tse o ne sa ngie sen sonda tete kha e ku tshwara tiqona tiqamshika tiqha kwencam kuji ti kha e ku tshwara tsan o yo karatse o ne sa twen to o keke kuji tamati tse u tse wete kha tiqona tiqamshika ka isi ki to ti kya o kha te vetwa na go ita o kyenye kamate ke gateng uruti jao vye ke kamate hitote avasi timi yagwe e yaho te kae kutama.

ke tom na ulin apun na o ka ngka ko a tsan ka su ma ta ko kam kala ngama o tamiyati un a tsan xka fm kwa na ma kamala ke 20 September.

ngwende kakambi tate mati ngwende kakambi aso aso kurumo mema tate aso kuna kupomba mema tate ngani lipire ngani za tate kumukuru mati ngwende kakambi tate

ganga are soto tende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga tawe ka go tsana gwa e ga tore tsam ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

0: mende to wenge uga ma kiite ko ma vita te tiye ko. Kani ma mkwa ka de te a te nga mku. Netso se gama te a nga ma hikwa ka. Nga mcha tre te nga ma kwa cha mwoma. Cha mwote ma. So a te dowo te che ka dati yise se ena se te koma te mboro nga kwoma kwa ta te tiye ni kwa. Nga no, kani ma che ka dowo kwa te. Kani ma kia ba kwa cha. Cha di kaw o ka cha tiya sen kani ma yo ka ti mboro nga kwoma kwa. Kama ya kukwarana ma kwa tiye, kama kwa wala kwa tiye kire yo ka. Amboro nga jiti hinye teji, ti mtabe hinye, kani ma tiye kwarana ma kwa. So ada te doroko che mwa kani ma kwa hana, kani ma kia ba kwa te, kani ma te kwoma kwa te mboro nga yo ka. So nga kama hito te jao ka, te kha, tuni khan kore na te, nga kama tabe, mana nye ma kwa iris te ta. Mara tswana yeste ya fata ta timote nga ke awase ya fata ti ku go tswana ti kha go tsama ti ku go tswana tsam tsite tsiya ma go no te feather te boska pe ku tswa go so ti nga te awase to tsena kham ka ishuka
1: ha wa to e ge justo e
2: Bona, when I do got it.

Seulement te mate ya Lady Zamar tsiema ko ankade si first class tate ante tsiema ko na o tsane ki ya ya khiri khiri nwe no tsamengce ska temono se ko te ki yalfo e tsama ko ta 57 minute tswa jese nge kara go ha atante ankade si 3 minute tswa ji berna go ya nwe ko and take it 12 friki take chance not do it nxa tsamhati uhe to se twain ko darana ya kharika kwe akwana ka 20 na bere na go towe ka te xa ko ta ti Marcus Jetembu.